0: A dit, you know, I do. Kase yon, ek mweni bayan chen, mwen vle di madan mwen. Ata hat mwen sa di.
1: I mean, but look, we are an endangered species.
0: Kwa di gwa?
1: 27 to 1. Se pou wache 26, wè yon ki do.
0: Kase yon, kok, se pou bi kefou sa wak di avon, mwen pase ek 35 kay di madan mwen sa gasan. Kase yon, se bay sa wyo sa gasan.
1: Anyway, but look. Asa mwen yon ti job lan ti kay yon petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: Aha.
1: E di mwen petiwe kay yon adan. Mwen vle sali a petiwe tou.
0: Ehen.
1: Mwen vle wale gasan. Just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou. Mwen just fin fwanto hay $40 bayan fom la gasan. E kou sa madan mwen papye mwen. Le mwen fin fwanto hay la gasan. Madan mwen ka di mwen antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madan mwen ka soti gasan. Mwen bien fache because mwen bouzoun la han douvan la pou vwe madan mwen ay chop gasan.
1: Mwen just oubliye dou sa gasan. Se jous sa yon ka takou sa.
0: Pati blan.
1: Yo ka chakou sa ben.
0: Mwen
1: te so bliye dou sa ou sa gason.
0: Gason, mwen se pa, gason, mwen pensa, hein. La han mwen vle pou mwen fet a hemo, brother.
1: Sa pa an problem, gason. Nale nan yon choko, nan yon choko kay la, gason, kay peti we sa ben, gason. Mwen ka dile pi la, ya.
0: Wasi we?
1: Kwa mwen se piyes male, we man. An ay feti job sa ben, gason. Ok?
0: Gason, mek chope mwen.
1: Gason, sa pa an yon nan gen peti a, ki sa okwe ki la, gason.
0: Gason, mwen vle la han mwen, gason.
1: Sa pa an yon nan yon choko ti a one time, gason.
0: An ale, gason, an ale.
1: Bishop,
0: on
1: va encore cacher la tête, maman.
0: Gasson, on a les gars, on va faire avec ma jambe à ce moment-là. On
1: va y faire comme ça, on va faire ça, on va
0: faire ça. On va faire ça, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça.

0: Kadi, you know, I do. Kaso ek mweni bayan chen, mwen vle di madan mwen yata, mwen masa di.
1: I mean, well look, we are an endangered species.
0: Kadi blan?
1: 27 to 1. Se pou ache 26, woy anke do.
0: Kaso kouk, se pou bi kefou sa wadi avon, mwen pase ek ton sa kay di madan mwen sa gason. Kaso, sa se bay sa wyo sa gason.
2: Anyway, belouk. Asa mwen yon ti job lan ti ka yon petiwe, yon nan se katan na chek la. E di mwen petiwe ka yon adan, mwen vle sa li a petiwe tou.
0: Non
2: mwen vle wale, gason, jes petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou, mwen jes fin fwantro hay $40 bayan fom la gason. E kou sa madan mwen papye mwen, le mwen fin fwantro hay la gason. Man mwen ka di mwen, antwen di dan kay la. Le mwen wè kote madan mwen gason ti gason. Mwen bien fache, because mwen bouzwen la handou vandan la pou vwe madan mwen shop gason.
2: Mwen jes oubliye dou sa gason, se jous sa yon ka tankou sa. Gwen jen mwen sa pase kou nan gason se.
0: Kadi blan.
2: Yo ka chakou sa ben. Mwen jes oubliye dou sa ou sa gason.
0: Gason, mwen se pa, gason, mwen mwen pensa, hein. La han mwen mwen vle pou mwen fet a hi, mwen brother.
2: Sa pa an problem, gason. Nale nan yon choko, nan yon choko kay la ye, gason, kay peti we sa ban, gason. Mwen ka dile pi la, ya.
0: Ou asi we?
2: Mwen mwen se piyes male, we man. An ay feti job sa ban, gason. Ok?
0: Gason, mwen kope mwen.
2: Gason, sa pa an yon ay gen peti a ban, ki sa okre ki la, gason.
0: Gason, mwen vle la han mwen, gason.
2: Sa pa an yek nan yon choko ti a one time, gason.
0: An ale, gason, an ale.
2: Bishop,
0: vous devez
2: encore cacher dans la tête, maman.
0: Gasson, on a les gars, on a fait avec ma jambe à ce moment-là.
2: Vous pouvez venir nous garder,
0: on a les gars.

0: Si Colin, good night.
1: Makum, sa ka pa nan chime oswe ya?
0: Mwen dwe ska mache, li. Kou mou ye, an?
1: Mou bien.
0: Apo an ti va?
1: Oui, mwen do wala. Mwen de gala apo an ti had la. Mwen jes di pie mwen la. Mwen jes bini asis la.
0: Ok.
2: Te mwen do an kwestyon. Ki denye fwa ouwe ti an maye, be ou ti de la?
1: Apo chan de simen ki pase?
2: De simen ki pase? Ti mala really vingo, eh?
1: Oui, mwen sa, men. Beti ka bien sweti mwen maye la. Mala ka bra bien manje, se mala ka delis.
2: Ou men se bien manje ka bien manje kon sa, eh?
1: Oui, si.
2: Ebe kite mwen dou yon bagay.
1: Ti maye la ansen. Sa kwa li ya?
2: Mwen dou yon ansen. Be ou ti gatye ti mwen maye sa la.
1: Ki mwen yon ka di sa?
2: Tout kote ti mwen maye la mande be ou ti pou ale. Mommy, I want to go there. Go. Mommy, I want to go there. Go. Mommy, I want to go there. Go. Pa mwen.
1: Mwen bin ti ya, kare. Ou ni, ou se pose bay nan ti mwen maye seten kone yo ka di la? Freedom kouman?
2: Ebe, nga dou yon bay, eh? Pa Stephanie. La way di, mommy, I want to go there. Nga di, no. Mommy, I want to go there. No. Mwen, ou menm sa sa. Mommy, I want to go there. No.
1: Men sa pa tou long bon, eh?
2: Well.
1: Fè, mwen ka dou, avan had la mwen ka lave la, avan yi me le an anote, pi yo yi deten, ti mwen ale gade, eh?
2: Ebe, bon so, eh?
1: Oui, nou ka
2: yi we. Mwen kompon e glensi, eh?

0: Belouk, gasan blese an kan nan avan gasan.
1: Gasan kan nan pou kon bon gasan. Mwen jes ka netwaye kan nan pou bay kan nan gwa nou gasan. Kan nan pou kon bon
0: gasan. Gasan kan tenne kan zani la wakadi mwen pou bon gasan.
1: Kan nan bon kok. Vien lò de mwa gasan. You know. Gasan kon sot di gasan.
0: An la glasya mwen sot la, Belouk. Mwen ache de kuibish gasan. Mwen jis mwen ache klambou mwen. Mwen di si solek kouche, mwen klambou mwen gasan.
1: Mwen pa ni kuipman pou kuibish gasan.
0: Gasan mwen ki la e gasan.
2: Gasan di mwen dou? Boten e?
0: Waten zalata?
1: Non, ma kwa se chaman tan nan outan.
0: Non. Kiban ya outan ni?
1: A ti may fan, ti may.
0: Bo. Mwen tan men bay la, e se pa kon. Asan se moun nan di, yo nan raful la, yo ka chali raful la papa. Bon, mwen hop nan ba da sa.
1: Ah, non. Gato, mwen sa nan may bien respecta, may fe sa. Bon, mwen kon jen nan, mwen hop ou pan sa, hein?
0: Non, men ou chonje mwen do kat la mwen yaman la je yo. So se pa an raful na yaman se gasan.
1: Bon, mwen, ou an sa se nan mchaden mwen, ma ve za fe moun. Bon, mwen ton lot bay. Ou ton lakay nye may?
0: Oui. Mou vepe mwen man gasa.
1: Men, mwen son nom jaden, mwen si akafet a hay, mwen moun ka pase, mwen katan bay.
0: Men, mwen pa pale za fe moun, eh?
1: Non, mwen pa pale
0: za fe moun. Men, mwen tenye se neba.
1: Neba?
0: Oui. The inhabitants are populating.
1: Oui. An men komunite a?
0: Oui. Next door, eh?
1: Ek temwen dou gasan, se pa blagon sa akafet la. Madame chairman, ka pale about bishop. An pa di nan?
0: Oui.
1: Si la konse?
0: Oui, ek misye.
1: Sa ka mwa di mwen la?
0: Mè Belouk, yo pa evite mwa. Mè ou sav mwen mga ali?
1: Gason mwen gay kikou adan nan sou sav gason?
0: Mwen fou! Mwen pije la, gason. I have to pay my respects.
1: Koks. Gason, te mwen dou, lò pale bon mwen tichap. Kouye mwen, gason.
0: Sa ki fou, gason?
1: Gason, madame nan ka rof kon dragon, gason.
0: Kasa jes di madame nan ka alek mwen.
1: Mesye, si mwen di sa madame nan pa jime kize mwen alek mwen.
0: Kasa yon sa mwen nan yon pou mwen wapa misye ekstros la man.
1: Wow, kasa yon sa nom la kay mwen sa.
0: Ou pa hakite kay yon kasa?
1: Lou ka disan, jes kouye mwen.
0: So kay ale?
1: Kouye mwen, jes kouye ou. Jes kouye mwen.
0: Anyway, kasa kouwe mwen ka ale la, mwen nan free peace la, Sunday best mwen, nan yon meyido. Kasa denye nos la mwen ale kasa, se bouk sa afe mwen hon.
1: Ki koupon ni bouk sa?
0: De ou a fèt jes jom sot an poch mèk, mwen fè se pa mwen piès. Mwen jes sot boy yo. Mwen so ye.
1: Si se mwen, mwen te ka ou tel mwen.
0: Non, bikad, mwen mèm gason. So, sa ba yi fè mwen kon, nan yi boy yi sa soley, ek mwen ha set gason. Ou a si wou gaya le?
1: Kouye mwen mwen dou? Bouk gason so soley la chou tel mwen, mwen kèy mwen fin netwaye se kèn mwen la gason. Nou kèy mwen kon gason.
0: So, chou pa akase pou
1: mwen kon? Non, yi pa, yi pa ale.
0: Volov le mwen vole?
1: Non, yi sa ale gason, ale.

0: Unity FM Global UK.
1: Mwen teni pou wè wò sè asiko.
2: Ki sa?
1: O moun ki di mò bay boton.
2: Mò di mwen?
1: Sikolin kou mò pa wò ki sikolin.
2: Mwen sikolin.
1: Mè si sa madou la.
2: Ta ki moun sa?
1: E glasya.
2: E glasya?
1: Se sa madou la.
2: Bel koze. Di mwen.
1: E glasya ka di mò kon sa. Iki tiye ka edi. Vini la ka yi mwen. Ça dit-moi comme ça.

0: A dit, you know, I do. Kasi ek mweni bayan chen, mwen vle di madan mwen yata, mwen mwa sa di.
1: I mean, but look, we are an endangered species.
0: How do you know?
1: 27 to 1. Se pou wache 26, wè yon ki do.
0: Kasi mwen kok, se pou bi kefou sa wadi avon, mwen pase ek ton sa kay di madan mwen sa gasan. Kasi mwen sa, se bay sa wyo sa gasan.
1: Anyway, but look. Asa mwen yon ti job lan ti kay yon petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: Aha.
1: E di mwen mwen petiwe kay yon adan. Mwen vle sali a petiwe tou.
0: Uh-huh.
1: So mwen vle wale gasan. Just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou. Mwen just fin fwanto hay $40 bayan fom la gasan. E kou sa madan mwen papye mwen. Le mwen fin fwanto hay la gasan. Madan mwen ka di mwen antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madan mwen gaswa ti gasan. Mwen bien fache because mwen bouzoun la han douvan la pou vwe madan mwen ay shop gasan.
1: Mwen just oubliye dou sa gasan. Se jous sa yon ka tankou sa.
0: Adi blab.
1: Yo ka takou sa ben.
0: Mwen
1: te so bliye dou sa ou sa gason.
0: Gason, mse pa, gason, mwen pensa, hein. La han mwen vle pou mwen fet a hen, mwen brother.
1: Sa pa an problem, gason. Nale nan mou choko, nan mou choko kay la, gason, kay peti we sa ben, gason. Mwen ka dile pi la, gason.
0: Wasi we?
1: Kwa mwen se piyes male, we man. An nan feti job sa ben, gason. Ok?
0: Gason, mwen kope mwen.
1: Gason, sa pa an yon nan gen peti a, ki sa okwe ki la, gason.
0: Gason, mwen vle la han mwen, gason.
1: Sa pa an yek nan mou choko ti a one time, gason.
0: An ale, gason, an ale.
1: Bichon, pou devan kon kachan nan tèt mwen an gason.
0: Gason nan le gason ou gason ek magia pa simen la.
1: Pou yve kon nou gason, te pinta ou ya gason.
0: Gason nan le gason.
1: Kon kache
0: ban le chan. Bichon ban la ha mwen.
2: Si tan nan dan pa yousan an.